Amotaro ni windi kade biliga wali amtani kuga gonga yetu sibe feuda amoyena ni kuda dingju maga jo rato sen kai leblam no akang bal matwar na pil tuna ila gonga di wudo mo chin le biliga ma wali ya ejam jili ko ni ni wai bo mitu wudo da chi kang chuno

yow amay na ndamela radio ta sama ka kara dem to za bi to chama ngi be kala be mazam da man to nam yenam da kunjum be lena to cham jamal minit jaman nay ba ba dia da kai to chama yo kungi deve yo sigonda da bangani mit fa ina ayo ka bana bam pya da na wal yo ka bana e ma bam li da na me fora ba da da e ka bu sa bi ko bi ma ka yang ta kin to ma ka da la yo na na to chama to to za na na yo bam na na zelio ko zelma gebe bi ayak bare yo yeto zanma na maka ba ngin nan cham samedi samedi na na zan jam da tan nama ma fi jouer ba fa fi mam ba fa bi ma liza dan ban bulu fa gani wala za bete fa gani fa ye be kara ba na zanma ye be zan na bete fa ye to wala na ba selma na ye ka bi maka ye ngin yo na dan gani ye pa na fi urbe ka ba ye zabe yo ko zan na ma bian kiyo la ana na zan ma fu na ba zan ma fu za dan di na zan ma fu yo to ko na ka ba zan na yo weto zaman ban ka bin technique ta na zan gwa ka bin technique patron ay akwa da ma di na gidiri go ber ban ka bin technique kan ta chu fa yama di na mahamad nur zakaria yo zata gwa yare ban ka bin technique kan president ta na gun ka ku sai so bel ma dogo agola ban resident ta da maga fa babi dim jab di bafi yo na tagalalin sa mamin ne buno gwa maga ban bai da sarmana pe mun no maga fa ba maka bilan kana so to da mamana da ma saba kana tabatana mabam libono kuma bam libono parki a tafali la za kita kuma tafali bi kada ba fa gabiye don waye ka ka pana ka giyaya amma na taboma bamata ne bi yo da taya yan fi don bliyan ne wala ka fali ne wa gaba ayi ta tamba pene zai afrika da madina agidiru go ber musa da lalliro ka fa falabe kuma ber sun man ka kina ka bin technique

0: Yo, ayo, yana wata kanju bir girma be dan na na to chum chum al minute jama na rata dap babe na la bere sulmando ka fa falan so to zama man zama sanaba bai ma da sulman me ga tin bo prime minister sulmana ambassador da ma dina alamai alinata su da kan zapel na minister ma da bo bansel te kinan yan bo wi wala ta kinan fama ma pungi mun sinna bo bi selyan e ma dina centrafrique Akoyema de Matina Edwige Opportune Puni Ngiza et Ngelebe. Tedima Doyon, Kogolma Do, Genetrewal, ma président, à Mopino, président sur Centrafrique, de Matina Professeur Faustin Archange Tchadora, Akopinetrewal Gui, président sur Mana, Marshal Mahamat Idri Debi Itno, Gol, Boma Boda Tea. Ko el tebo selian e boza jiryo wa awul e boda ka wa ma fabelan e tenen be na te boma e ma do ma jinu na terman ba yo ministre ma de bo fa chuzama luri akoy de ma dina sitak yo menna e docteur sitak no mana e sitak yo matna beni akoyo ko gordo kalfa yama dini mandul wa mandul srayo do kabun ka di zama maka fa ka yama dini mandul ta kina kumrao ka zana mapura wala munware su ba daga kin za ga yan bura ga buto munware no ka makil marbu ma aramunu wala bu ma zama ga fiza bwo mazil za bura ko do buto fa bwaira marbu munsu akoye bu mun ka so tapaye sa tade so ka zama so ga le fama fayin za ga don kan ga ha ga zama ga le buwaye bun wasu ma won yato ko gurdo ka bo ka so ga kimin buwaye zama maka fa kan ga farki zaki Allah na fali bun wasu yidane su bai tamana ayi no afika zama kya fa buwara ko dozu ka fa ka mandul buwata yo bu projet magba dul sir chat na bu jamsu fa za patsayaye fanayon patsayaye ko gul zadon dira fayebe o dira fayebe mo mulaka so ga gbadul projet uno ko projet monobe famada mo na ya ka so donwa ga buzan ma pili wana mono gureza kya famaka zama so ga fu mun balanu fa dan rayon ayeni ko sirchan dira famawo ka so ga don ya bai to su mo ministre ma de bonu bo jamsu da ma dino docteur docteur Abdelmajid Abdrahim ako genye fanata su gurta fa buwaye ka jitala panya na fali buma zamo ta fa fayabe za sirchade kama talata sirchad ako lana ya kaso labzanay yo pe sirmanta gapetichi maye lanta ako ye damamo dina ako dama dina nardos Bekele Thomas ako jebo nabu forum mabu East Africa nabu bikin kogoro ako ye secretary general mabu zama ina wada Nepad kogoro doote su fa po buma agumunuba dae kaje kan zapel na minister mamu nabu nabu jafali ko kanda za pel kina dolan ta super bureau ai akoye da madina Amir Idris Kurda fer bute gaki da su wona to bo parki bu mu fawo za gwaza madina padu parki yayar na yal no ka so ga gbadul sir chade gol manai do fa ne o na ma yabe sir chade ta ban bal ga pili manobe afika zam so ga gbadul gbera buwata faneo bu manna ka zama so ga yin ka so ga gbadul za sirchar oh no manaye kanda za pelki ta su buwata yo bai sirmanta ga pili zama mu ka faka yama dina gan won a su prefecture ma bakturoyo ko gole zama mu ka faka ga ha groupement ma de bo na bo po so pal a no ko gol zara u a ligaza e za fa dan da fa ma mo ga ka gba jul fa ka so doni ka so pal wo ma de wo bang su na fali ya ye ma don ga ga pili wo angren le wo ko gul to lan an to ma zam ga ga ba zul gun na so yi da na fa gun ta ko gur da ma di na zalaptu a ko yi da ma mo kalfa piliye na buron so zawo za de angren le wo ko zo ya kar so liza aka so ga nyeni ko na ta to a ko yi to ma li mamo don kaza maso ga ta so pal a ga bansar marga ga pilno ta na fali zamo ta do ya ba fa kanga mal zan ya ka so ga do ya no so gut mahola ta gba jo la mal bo apalita afi bu ma kana ta akoyon yo directeur general ma agent chargent de presse akoye ATPE de ma dino isen e bosque e kamis togwe te suwo e dawo de fayebe nedul zama selishin fayebe fonwa fano te kina darwal ma ka zam suwo fara tatalalan anota ko dawo de fawo mal mal bo ye bay ko ta don soko afikanaka na tanata député ma département ma nian ma niam yo na délégué ma gouvernement ma modon yo pour province ma mayo kebi ma ma mertom zanini yo na député ma modon yo pour la pour province ma mo ka fak mayo kebi ma fak mayo kebi ma mertom lilta yo député département de Seron de ma ban fa fa gam de ma yelan et si et fa de ma mayo ke bi ma mul tum lili te kid ma mul tum zanan dan ko gol Seron te ze te rekia zona dan si ge bo toy ko gol te re bo fa bo to de bono ka fani député et ma département ma gamo so na délégué général ma gouvernement ma bo province ba mayo ke bi ma mul tum zanani na dabamo kabo golampo province mama yoke bi mama chom lilta ko zarawu tayreki kaso ga kya in za ta wasu ga na fali dane ta kya inra ya ba gani ko ya ba si jubwe wala ya bala ta si jubwe na normal zakata nanam na bo wasu ya afrika za zama lam bo wasu yo ka zona dan maka wasu bo ka fama gouvernement mo ga jabtani ka so yin yesa chadeo ka da bono ma piwoka bu ma kana kana tana akoyon be ma jur birbe be to za ida dan na bam bam pereza dan ka se shin lan ma yan za bita cabin technique
1: Tabara salka, kubwa mapa tabara salka.

Assalamu alaikum nay sakani te min diaga kalkala on disdire on ba dorade jerga gano ko janan dogetin na wol munung sande tele medre ma ni kyana ramazena kani wakka kya tolora ga dum kiyo agyo araka yo wala ranga do jeyo kolani wala bende epiri di wala kamando en ko ne jara ranga da sabi so mu kala ko kare ga muden na barnga munung sande mu lunga kula on de kabine technique mo dumana tele mo kasere am tele na barnga munung sande mu mi mo jara lungi kyana ga yarna ilungi kyana ga agidi rigobert aitan ma jara lungi I kyana ga day woli ngi cana mohammed nour zakaria ngi naje ikural wara ya wonde day ya lunga cana micro ga fi habar ngi manu sanjo ko ci nga wa ibrahim mohammed momi dam ko mo na ka bin technique

angaran murun ge nan ki de mu dran ya jangu gute ga ya ka dingi kede kada dingi alla mana murgo amai nga da ya jan mi ngri go fayde yo nga da dran yo dran si yo ya der ya ka wonde ka wlinga dan yo go habar ra gite ngri habar yo dan yo na murgo lunga i chananga directeur general ga da na murgo alla ma ngri ya ipl habar ngi chananga atp ngi chananga hisen baske tamis togoy yo nga da ikuru dango day najgay ko lay nge kere kada nge dawla nge day shin nge day nawdan ga aji jima yordan go nan najgay ga day nay nuri ngradan mo nge day drango i jay nge ipl da habar ye ye go gerte nge lungi chana debite nge lungi chana ga debite nge departement nge nyam yo yo mo nge day nama nal ga na chapol mi nge kere kada na chapol mi nge kere nge kire da gouverneur ande mi go province nge mayo kebi est yo ada ina na chapol dan yu nga mayo kebi west nga ina chapol dan miyongi kiri kada nga ya jugo ndia dan kwa natan ham jabi nga dan yo da ina kuina alga dan nga dan ya kalku ga ya jangu kute ka ya ka dingi kiri kada dingi ya ka nga lama dingi dran dogo faida da ya dingi dan go nata di beran nga hal nga rugaran akul nga da ina rugaran lo yo ingi dran go ya alga ya kara gete yo go habar ra gete ngere dan yo da ya habar ge da ina mru wonde su prefecture ngi bokoro ngi mi ngi wonge kede ngi alama yi kam narma alama daraje earning re su yi ngi fowoy yo ngi da ya ja ya ka lungi chan ga salap tu yo ngi ya ka dingi kede ina mu ngi kede kada da alama hi mo kimi daran ya ja ya li koron ja ran ka chalar kimi ngere chegni ngi da yi dingi kede kada ya kam narma alama dina mru go rize ri dingi kede kada ngere chegni dan ma na mamar nal naman ngaradan hurongri hilal dingi kede kada ya gan namana ilan halge dai kidenge kede kada ang miyo ngi hili suyi kudo bare mayo halnge dai dran yani kidayu miyo ngi kede munaza mangi yuru wadan gada halnge anni kida su ngaran ya ndar kecila yuran dran goya mana yande kecila garan yo ngi dai dan go nal naman yoy go gete ngede namon go miyo ngi dran awndi biltin dran go yana teli ngaran nga halge dai ikene miyo alama nga yikola daw yoy ikeran kider kan kan de dran go yama nga yen kider korodan nga miyo ONG nga dai ikeran nga yama yaju yen kider nga ikeran proje suet yoy nga dai dran yen kider gete yoy nga lungi chan sekretar nga akol nga dai wendu proben nga wadi fira yoy nga na chuyena wadan chobona gere miyo go dai ikeran dingi kere kata nga halma kider nga yama nga dran go yan korodan muru fayda yoy yego wate habar nga mono tra medene mingi ya narama sundu sena akanyu tolor kalkal sena kya tolor haga du kya gara kayam ko imbal na agidi gran tolu mono kaset hado mu ko ya mum ragno kabin technique.

Liga da vangoli na. Chibolze nga paria mukom ta ta ta ta ta ta ta. Sani machona angri wajang kulmina. Mozina yoi kiki kolo. Mula gatia. Chukiki kanga na kanga. Dalanga pugi gira. Ayayo.

Radiodiffusion nationale tchadienne Bangisongan ge dote yi kutujo giti indoho. Am tete mbir yasi ge ya kate si mbir urkol. Ade gir ko jiko bo ngayi ge. Baya ya dumbe si. O ya kimto. O baito gir ko jiko ya daawang tu. O tokendang. Ake girko jia ndadro o girko jia maidal waito ya dauta o banjigi waito ya be majita mana kimto o dungus kimto ake isaka kimto o rodutu pa rachel kimto ba malangde nandandode na teta na un kum ko ngai kade nenan bir klayo ade imbir klayo yang gonde ki jia ke ngo konde ko de ne ke ramaji te ta te adum ramaji te ta te adum ni ta ba ri to yin na ba ni ne ngai nai bobi ade ramaji te ta te adum ni ku to kondo ku te gi di me he na ji ko ke jin ji kame to adi ndo ji di te ni ba ngo to ji kambe ke nyamnat la ada tuju ni ngato bai go moi keran te ta lukwando taba to kem do giri ta di karci ar dep jumal bai kem do giri ani ke etien gasi dawang tu do kai len ge guto ning tu nan nan bisit ke ber klayo kerang te ni bai kem do gna re ke nojit tu nubad nubako telu ta ada kortai do nubat ngandang yer ko jik bo ngai ya dum bes ya kimto bai to gir ko jik ga dia dawong tu o to kendang ake nda dro maidal dauta o banji gi be majita mana kimto o dungus kimto ake isaka kimto o nik rachel kimto ni ba malang nen don don nat na na un kum kong gai kada nen an bir klayo di bir klayo ngon de kje ke ngo ko de ni ke ko ko ji de adi ramaji te ta te adum ramaji te ta ta adum ni ri ba gen adi ri to yin na bar ni ngai nei bobi ad ramaji te ta ta adum gu to ndo je di ndo ko de gi me he na ji ko ke ji ke ma to ni ta bai kem be kem jamat la di ga to ji go mo i karan te lokwando taba to kemdo giri tari karti ar dev jumal ni kemdo gei chen gasi dawong te do kai len ge gu to ning te nan nan bisite ke ber kla yo kra ni taba kemdo gna ri kno ji te ke te to nu ba de nu ba ko te le ta ba korta i do nu ba te ndang la i be gir ko ja ni ke ge gu to ngine esrom oi ke

wala say sigi wando de say mam te da mbir ya si gir ko jani ngi ko ngi ne srom o bayto gir ko jambay re se mo ngi ne mark yik nu jum goto rachel ngi ne nelem goto ngi ne bernice bay gol même sébastien bay barum bruno bay barum salon kalimbay sem meuno Esther akei kinjirabe Mathias oyike lariji rode nepide manda marande ngundun ndon dot not na nawun kum ko ngai kade nan birkla yodi birkla yongon de kedenga make ngokade ngonande gokonde ni kunu jiwudu azor nujiwudu azor nirin ke abarni ne ngai ne papu ade nujiwudu azor kuto kembe kinjamet lak ndoko tigidi mais na ji ko ko ndike meto adi ndo ji dit ni ba kem lab dan ko bok kem be ndam la dinga to ji ko moy krant ber klayon to nan ti singe de ko manang ko be balu mundu o nyamen atla nan mandang yi ko mbay jingam o be de ke yi ko kam yo potifar o yi ko makinga lar be yo manda jin manan di kem be ko be balu mo yi ko mbay rané Théodore ndike be gos be da ta ke bay gam roboam ndikambe ko bongor to de dan ci kalen nge ko to ning tik ndo len jadi ndo ko to joye na ji ni bay do bat ko to kar to lo ko ando taba to kam do gire da di quartier jaguati re rovia o tar americain ko no ngey lo yoni no sit no ka de njir nge ko to no bat ndo ko maji kam kombi yante kala se mber ko ta tol ta tem to de madasi atele ka oro ko jarata un pa ko gir ko jarata ko doat

rahmatullahi wa la fatiroma atine shal le rajara ba mai bo mani na ma khayrona kan taw khayrona nak.